0: gamat ka, Lucia. Ura mo na testing. Gamat.
1: Doon na testing, tumpan.
0: Okay.